Wala si mga kanang naman gin. Set ba jiu hindi ko brang, set ba jiu mini chi bunga o. Inus ko brang ko jojo di liste hingga datang yuk nang naman gin. Set ba jiu mini kola chiu di lini wata skag pa kebahabu. Shilon wata skag pa sanggur sana madok ni inus ko brang ko nang naman skag gin. Set ba jiu mini sopri o. Nesekan asim mana program tura program ko rabai nga. Set ba jiu mini sopri bunga o. Poidu mga ni ko na isim mga kena tangin. Jojo sa song tan etiki trang pa nang naman gin. Scubaji de Lidinga Scarpa Hindi Cobrang, Scubaji Mini Ponga in Scobranco Jolz of Nangamagin, Scubaji Minit Kungo Nasimang Ozon Lair, Yenig Maratan of Nangamagin, Scubaji Mini Colacho, Vipati Programanco, Delhi Station of Tatan of Nangamaskagin, Scumbaji Hindi Cobrang, Scumbaji Mini Ponga Jolz in Scobranco Nangamagin, Prunit Scumbaji Minit Kungo. Tasungtan at kitang kenang naman skagin, tsukung baji mini kolacho vi party program ko de liste hingwa tatan yu kenang naman gen. Tsisa baji yo hindi kobrang, tsisa baji mini ponga o ingles kobrang ko ba jol de liste hingwa tatan yu kenang naman gen. Tsisa baji mini tsukung o, tsasungtan at kitang pultan at simang na kena tangen, tsisa baji mini kolacho mi tsukarani program o, aani katai program ko na simang kenang naman gen, aro a tsukse jotan yu, maike ong yan tsim yening ma talatan yu kenang naman gen. Jojo mitchkaran ga baggi trunk man asimang na kna tangen yeran dal phuna thari sogman program ang nga daw sata chine thari sogman program ang kandage ana tinga salin chini ba jiu dilin ho naska ga ba hindi ko brang kna na mangen chini ba ji mini pung ang nang chumak ko yete nang chana simang na yan tangen chini ba ji mini kola chiu vi bhat program ang ko dil station ma tatani ok nang na mangen wano sms ke bahane vives ke tarane jaroka hit super hit Ya program angko chini baju mini kolacu ni gini baju ni kenang nama kan? Gini baju ni skobrang ko di liste kenang nama sekarang gini baju mini cibunga hindi kobrang gini baju mini kolacu vivati program angko pertai kenang nama kan? Ketam baju hindi kobrang ketam baju mini punga ojo ini skobrang ko ba di liste hingga tatani ko nasi mang kenang nama kan? Yang dal sana sini tadi sumun program orang inga. Atamna arwana thari sugman program ka dagana skainga program am bonga baji mini subon to kone abachingangen dok baji nang chumak ko yedene chuna simana wiya tangen dok baji mini ponga o achu khobra jikon shilong ni wata skagen chum dok baji mini chibong ai sonam tel gi trunk nang naman gen dok baji mini kola chuna simana nem ke biya tinga badang thang ta ach ki trunk ko nang naman gen sni baji toki house program mo mungsa hindi film ni gi trunk nang naman gen one set ya film ni gi trunk ang skagen Snibaji mini kolacho vivati program ko kenang naman skagen. Chat baji hindi kobrang. Chat baji mini pong ao ingles kobrang ko jojo di liste mo datan yu kenang naman gen. Chat baji mini chikong na simang ingles kitrang kenang naman gen. Chat baji mini chibong ao dalo parle mini kobrang ko di liste mo datan yu kenang naman gen. Chat baji mini kolacho kasani kobrang kenang naman skagen. Chat baji mini sopribong ao hindi kobrang. Scubaji mini skobrang koba jojo di liste mo datan yu kenang naman gen. Scubaji mini chibong spotlight program ko kenang naman skagen. Scubaji mini kolacho vivati program ko di liste mo jojo kenang naman gen. Sisa tsukung baji yo. Tsukana simang na roje saba aroi lok saba o. Je sengani rang na akan tsakatsam yani recording ko. Wani tsisa baji yo na simang na di liste mo datan gen. Yerangan dalatam na arwana taisom program rang uskainga. Dalo duksinam na simang menggaban program ko kenang naman gen. Yana kaspani tura, dao somai, dok baji mini chibungang waha, dao tsukana simang na, isolan matani gitrango, calling stroy marakan doli ngaba gitrango kena tangia, gitni katarangara, onbo jihobana, onbo nak nigam, aro jangiko seira ania gitrang wangia.

0: Nasimang program tera program ko knaswa ha. Tao mungabin program ko knang naman gen. Chatro chatro ni poido mungani somayo. Tsinga na isimang na. Birimi em sangma jian. Amlasang model school emandura bandao. South Garden Hustle poranga. Uni amana som poido ko mungani ko knatangya.
1: Angni bimang

na simang yo sumayo wita son mo mulir gapa sa sungutan at ski trangko kunang ha dagdag sa mano scuba jiyo ahon dili ni wata skag ba hindi ko brang aro scuba jiyo mirpong ang jol jol yung scuba brang ko ba dili station wata tani wala simang kunang naman game.

0: Ya nak kashvani tura kna tam swing pa sakan ti kon changsa thai me chkrang ni program na ram chak swa somoi da o chi sa khola chi ba jong aha aru ya somoyo na simang me chkrang ni program ko kna sogen skang pa na simang meri bat bang ni katha programo meloni sangmani aganani ko knanggen
1: Angko meloni em sangmam nga angan ko alpa krini nga lagi mong nopo pa muna day panti sa katam ko patia ha ama misu yung pale alpa ko chalay nga ang ni day kapa kang pa bie pasiyan nga ha lagi mong gani kapa class 9 katam kapa class 2 poray nga wa mangko ama misu pale al niro sandia ni ko takpia al dum tangani ko ang ni sega baba ang na misu samchak pala o takchak kinga misu rangko thariachi Aro mamang service tong chaim na yan chinga misu samsa ko pali chai nga misu pali cha niyo chinga los songa mai na makhawa rangu basa ko bade misu phalna manja rangu los songi nga ndi ba mai ta kem sa dang a rangu teri pa na manja wa rangu ba chada rang na dong cha ini asel chak chike misu phalna ri ba na nga ya sa ho ra ba te ba ndi ba anga ibainga ben sa ko ra pati bari ibainga mai na ni tiram ko nirok sandia niu nika nirang dungen chung ngo ba anthang ko chakcheki ri bai mung nam isu sam chak ko pali anthang ni tiram ko chadal na rang dal na nga khoros khatal na nga ga bachi ri bai mung na misu sam chak ko salan thi pali chainga de rang ang na tao dapat de porai ni ba gamak ba ni ba khushi ni ko ninga songsar ni jangi thanga ni ba gamak ta ka ni ba tao dapat de rang bang na khushi ni ko na ni man bal sian thi phas kha yo na ni man anga khushi ongan paksa de rang na aro no ko pa saksa dong a jong ko pa saksa ya bang mung baksa dong ni ang ni ben bi mang am singa de patte an tam ko chalai khoi ge bethela
0: na simang meri pat pa ang ni khatta programo meloni sangmani akanani ko khna ha ta ojol chol a chikhu sia jotani bidungo BK sangmani aganani ko knang skana mangen
2: atku sia jotani tungthang thang somoirango tungthang thang bidungrang na gisak nangani ko mesoka Howard Denison W. Moman jonmoni dishira aru Evelyn R. Marakni Rchach isku chasong ni bijangchi jollo kalecho phorai muttungo phoido siani na gisagon batani ko nukka. Ja thangna gisakwa saba ani somoyong ani gaman ya somoyni siani rang asongna anthangkon khangani chadamberangko lekha phorana didiatani aru khutangko nambat salbatatna makrakate siani rang ongbata. Khasani ko dengthang dengthang bimangrango sigapade Evelyn R. Marakson kata ong ayah. Lekha porena gisak nangani ong khatpa owa, poraini kitap rangko, aro golpo rangko nangani gaman, uwarangko nakhatat na magpakma niskaha. Kolejo porai giparang na kitap rang dongja aninakon, Kenneth Moman noktang takmesokaniko, aro Arjison G. Moman kamni biti takmesokaniko siyaha. Zakmano, Lindrit D. Shiraba, school master takmesokaniko siyaha. Kadangat na takme sokani, jungle kumche nokma sakani ko, Julius L. R. Marak nakatatska ha. Magacham pagacham rang ni, kuritang bani rang ko rapang na nangani ko maasitok pa on, warang mo pang chakapa, gatal takme sokani rang nakatska ha. Jekai, Julius L. R. Marak ni Ajay Arugalje, Serejang Waljan, Llewellyn R. Marak ni Dekhi Baksa, Dekhi Bakni, Metong bolni gatham arupha thogan nengmanja sangma herik en sangmani thogan matkr surendro s marak asong thangna khasani aru khutang khor pangani phoidarang ko sian baksana bong loskorni gongsun s marakni aru jaran ar sangmani jangi thangani gmanse chapha khata athangni phoidu serang ko kitap khangsano khadme chapha kha chengbadi Gilbert K. Marakan Ongwa, Yanas Kang Segpa, Poidorang Dongen Chumoba, Kitap Kung Sano, Nakatat Nadi, Chuong Skazachim. Uni Zakmano, Probot M. Sangma, Antangni Poidorangko, 카 통니 족점사 풀 에네 카타비 종옷니 자파카타하 앞산다케 가듬급바 보이도니 기타프랑아 브루셀리스 계상마니 쿠비스링 아루 쿠비스링 그니 은다케 안탕탕니 보이도랑코 기탑니 비망고 나카타타니아라 보이도니 아바오 발와 그탈코 발라타하 슈아크파 쿠치메 로렌드로 제상마니 보이도 기탑 하잘기니 봉아블시오 나카타파하 바나이 세그먼 송사르니 골포랑 하잘기니 블시니 자마노 늑생 바아하 야나스캉 아이실리안 아르마락니 노벨 지그착 그리니 녹마 아루 감생 노벨니 방방가파 비압코 콜가파타하 Novel ang kubang bati sigapati, taudapit, provot em sangmaan. Uni, novel ang uni matamara, parak kita kasaa, dokde mesaram, dekreni getsampoto, zarambong niwalo, aro kasara salme. Uni novel ang kasani bidengong bata, aro badia barang de philosophical, bakata bichongko ng tuwini, Makang kisang chanchani rangko neka. Chame changna khasamat joko di marak seya. Walmende ka galsak. Arus keme novel rangara. Barnat e sangmani segemen rangu nga. Andi ba, skeme de drama ba, novel ba, ong srang jagata taka. Novel rangu gisek katong niri yani, kasani, arusong sarni kabenggerkani ko. Aisilian ar marak ni novel rangu nekbata. Skeme ko seno kepaan drama type acek novel ene kitab ni neknang raon sia. Drama aru novel. Sia jotanyo deng tangkrek pegeponga. Sia ni bimangu, sia ni rokom bewalo, kuagan gerkanyo aru katazakalanyo. Seno kepa mai nigemen, bren bawe bewalo sia talza. Ethelbert e sangmani Stilona, root kita somoinas kangsat, nakataha. Yako novel ni toko donna, nengraza. Yan skalrang mung, mandebone rang ni stilona baksa, ta grong rakani golpo, ungbata. Poidoni abao, ta damberang ni siani rang, ka sani, aro a song tangna, ka oksiani bidungon, ungbateng kua. Lorendro jesangmani shuakapa kuchimako, nakatkapa poidorang. Senokopani jangki tangani ko mesok plani onga uni duk chake phorayani kha sanap chengani jekra e noktang ba khudakani dedrang ko da la chuatani isolni ba ko dang takye nani aro uagata bruselis ke sangmani phoidorango ri rong gamaloni ri jet tangani ko nakka kha sani bidang naun khange chani ko di uni senyo nakcha Gemanging kepa gunrang na kaoksiani uni poidorango nakatpata. Yarang na griba, gepensiani rang dongeng kuwa. Ndiba, nangani krisa, skango kitab rangko siya hauba, da ororo, ia bewaloni rejetangaha, eni mesok nasa, yarangko zanapaha. Jatni ungbani, matkerkrangni, kuretengani, aru enda kepa katabi congrang ni bidengo siani rang kumi yang serangaha. Beben, University gadang rangnadi siani rangko bakyen nanging kuwa. Romanticism ni gun mengsa. Gisek tango chan cigitale. Nek jagrengau ni ko banai siani rang hajalgini belsiona kengkengde rtak-rtak dakaya. Hajalgini belsini jakmano de jenmani nang nekani na siani rangko de jaktuat tangha. Poido rang, novel rang, gisek ko chan cia onisa. Nek jagrengau nisa Atsina abachengaha. Northeastern Hill University o Garo Department ko khulie achak chadamberang ko mungsangpa manderang ni siani rang ni abaunar mangi uamang ni siani bewal rokomrang ko uamang ko nakke phoraye ratani chi uamang ko ongrong bewaloni reekangna matnataha. Novel segbarang, poido segbarang, jakhol gacham ko jarki ripaina skjajok. Ketal dake senia ni gisekrang uamangona nabajo.

Aku nak simang casung ketal ni gidrang ko kenang gen. Sekarang pa nak simang na Lord Hastings sang mani rung kepai gidrang ko kat matang inga. Gidrang inga haya je kat sungku aro mat gen ma ba. Banu ba cek lat na dukrang ko.